Kapu patay nga marubuay la kita muraya wal mamay ni now alpa na sekanawa ina morogba wa kaya o kui ka imis nga banabi niya inu kay nga bakar nga mi pa nano nela Simone Russell na daw nga balpa kay kinamulip sewa stroke sinabiyo miya ina ngalpa o ngalpa nao nano zagetaw ngalpa nao miya ina indigenous community no moino na ngalpol kunia lak nanu zagita no na zapul mia istama maipa but anyway so kaina tsena stroke au ngalpol palak dad pala maipa ngabanao ngabakai ngabana nga kada mabai ngabania mia imizina nga ngaba midnu inao se wo mia sinamida no nanao sinabia mia sinao mizapun aw sina stroke ay pangalpani aw gamong alpani sinamanin was not kailak ngalpalpaw sinobimi ay sina dad pala may nekay ke

wa ga pamle mina kay sala kay bi kalmel ni pin kay bo bo tay nga bo kay la kay yo kalmel wa Monday no sin war a weeking alpon broadcasting au kuy kay mi dena nga kapu ga igang itam po mura ya waral maya dia malu ya nga masau safety kulay nga nanu mani now zapu morang ban kita dingin buat patah main dingin buat patan mat kita ni ya waro wa uru ibu dia ngaya mulu pananga kapu wa miya safe travel ni tamul pumura kapu weekend kapu giga ala kai wagi la weekend.